0: Rubidu. Raga yigdi. Lamsa. Bumbu panglak chalpiro.
1: Les. Dushla. Bumbu panglak e. Di kiran piro sungi.
0: Kadu.
1: Konga kiran ge nga sebe shubo. Di piro sungi.
0: Lao Peng, Kirang Wune, Kyongko Chunga.
1: Dushila, Kusuru Shoge, Zhongyang Guodong, Tanglin Shusho.
0: Yonga, Chajue Biyagi, Chajiji.
1: Yes.
2: Yansan Shu Dushi, Chepsi Oyen Chanda Hoge, Kirang Guodong Hale, Pero Sungi.
0: Yes.

0: gyu chiya dhamu dho laa yoo maa zhi.
1: Nga zu meem song zang, kaa thang lin shuya dhali yang gaya zhi. Yine nga zui sam thong bintu.
0: Sam maa thong na kha pa yung gure. Sam maa thong na mokbol gui zhi kintes chigure. Shep sen yung chen la, ta xa yung shi chi du, chang gyu lembi zhawo ru ru chiya maa zazang ku ka yak shu ri xia. Ki si nga zui yang gaya lor chi bu yi na, lu du maang gui, lu du chep sang maa tong se chi maa dhe bhe.
2: Zhi, bao zo mok dham na la, nga zo si mea tong cha chung bhi. Tundu mea maa dungi na gaya gaya par, gui zhi jis mea ba dhe yu zang. Lo gyu chi ba, jis mea dhe yu maa chi.

0: rangi hongo di yangdo kapish tu, lo ka zui khun ba.
1: Hongo di, nga dawa nga pe nam nye bi.
0: Dawa chu qin bu zhi ba.
1: Dawa zhi, nam gyu nga di khun pang nye ra chi ge. Nye ga xue qi a hongo ji yi. Kasi, po yu li ya, jen du ji li ya, zhu du zhan ba. Tu du nye, di khun je, gyuk xia li du, ang sun pa li xia. Mi yi qing tong nga pi yor da. Di ba la ga nye ge ga ni mo si ju. Sobda di ga bu yu la. 年末前那个九下六呀个韩国昂塘谷第一。

0: ngay pungtun ni gyekab ki rinpa thangbu lizaba chayze zemling ki kade tewe chewar ya gyo toba chayju diyi. Dike changma lopte na tomgyo ki chaga kyangkyang si amla ke nyakjo yabush na siya. Sangpo sumdeen ta jilu nyedon nishu lu yartun chaga luze jenso na liya chaga ang nipa rangyo. Mi ge ang thangbu. Ti mi shib ge chaga ang thangbu. Ti mi sumdong ki chaga ang nipa. Gyoktu jenduru shi gyur mi shib ge chaga ang thangbu. Di lhase lesho luze lopcha chudu, lesho luze lopcha chendu nal shu jie rangyo ki chaga shi. Mi sumtong ki chaga ang thangbo. Di mi ge chaga ang nipa shi. Di ni, jilu nido nisabshi lu genyong ki shunu lu jung ki legi chendu nal tobe chaga shi. Tidu zamba chaga ang sumba ni rachu. Chik mi nido ki chaga ang sumba thang. Chik mi sumtong ki chaga ang sumba shi.
1: Tianzu Sama Nye Pu Be Zun Che Be Chag Gyan Gya Ri Chag Reng Rim Si Nga Ge Ngu Shuo Gi Lo Chun Ju Din Zhe Ngu Ne Kyong Gu Ri Sim Gi Chag Rab Di Ga Cho Chi Ya Ji Ri I Ne Pu Ga Le Chien Bu Ge Bu Yo Ri Gyu Xia Lu Ya Di Le La Bu Chi Ma Ri Gyu Xia Lu Cai Bai Shu Guo Bu Gu Duan Tong Du Sim Gyo Ya Ri Si Du Ngu Ne Ning Ji Gi Lüzebe siyadi, onye gale kakbo jirisya.

0: Putila! Putila! Putila, Milis! Fonsu lo yamadi kebe, sanju chu nirisha!
1: Putila, nyasa shugyo, nga lo tikan kuzi, shungji dao yi. Nga sui minti lukti dakta ma tepshin beji la, ye ane lukti jo je, sanju chu nga lukti yo je nigu, kusung di shoji tije, kya pyor danchu.
0: Yahudu, rengu yu cha juri, lam san kinzu lukti yo je tige, ye anda dwa shida, tsangma yun de cha su na, nga zui lukti yo je de, takja yahu shida.
1: Les, utila. Yos, dix.
2: Les.

0: Mudo, konzo tang lobzen chiga kia dambi, kerage konzo chik sonro shugo samchu. Chigna yungundu, mara chi yombi.
1: Ale, su yungundu.
0: Nye, sante chingminge yungundu.
1: Kaji, mozang, kuminda amagwengi nangmi chirchungne, dobu mnduwe.
0: Dobu kyun chingmudu.
1: Doda. Kaji, maju tuidu, chusin topyo lop tongchunghe.
2: Tongcho, chusin dida, manzu chusin, chukuchin nai tuyambirin. Jihila, nye tongchin du, chusin di topyo lopje, chubin da juibu sangma, chukisu.
1: Chusin topyo lopya, gyugin gari ina.
2: Gyugin gari ime, su singirin. Manzu chusin nangta mindu. Chusin ki chichun da san lue pechi chabu zhe.
1: Nye de na, chusin topyo lo ya la, pechin gyugin kashi yo zhe. Chi, chusin nyingba cha ne nyamsu ma chen zang, zhong le iung yo zhe. Gyugin shinda ji, pechin chao to dung yo zhe. Yine, gyugin zo de kare si na, chusin da nye ge penzu xiong di ma chep zhe. Chubin ka kala ma nye ba, chi ge gyawa xia li yo, chi ge gyawa nub li yo, so su lo ga gyawa yib zang, shu go, Chusin bhe tito byo lop shi.
2: Oh, Chusin tangzho de, nye chubu kha shi jiga yari gyab tongchu.
1: Chusin to byo lo yak yugin, nga zi hako su.
2: Ludin hufu, kyanke nga gab kyun nang yubja.
1: Ludin wangzho la, nga zi tangge, nga ne tu mung ge samdu jang, so su liu tang ya da jik zu jing lam lan shi jie, shang wang jing lu lung wa gui jik yo shi. Tie tong ne ngang zu chang me, kap jo jik li chi, guan dong li nye, chao wa chu di che gu yu, cung gu yu shi. Tien zhe ma jie na chu sin cheng bu di, dop yu lu yun pa ting ki shi.

0: Rodo, tando gomji, changze ge zengzi tina, beti sabi yu. Dangjun zinra, tsuta xe xe shouzi. Ngazu kongze dengmi, changze zhaya yumze kaze. Yumze zoodi, ngazu kongze dengmi, namne sabi maji. Zhonggu jizuo chune, tunpachiri. Dengmi mezhongori, shigong kongze jine. Zangma mengnyunlu madu ba, jizuo nyingbe samlu du xi yuzi. Tana saji celup churbe go, dangna shungye yine. Mimanyungjigla, sosui mingyu majigba, zhiminna zo kije shugu yoshi. Mijinge, sabda dor sishin guyadi, kongzhe zhengluji sengbu yoshi. Mijinge, kongzhe dangi mingzha khura yi michigi yoshi. Yang mijinge, kongzhe dangna dulam sekha yungu yoshi. Tando, mijinga chansi gyamdui meba pyoje, kongzhe dangna shugu yoshi. Udun di chela, kongzhe zhengluji jikdinda zu sebuji mebche. Kongzhe zhenglu chashaki gadu shingi yo maashi. Gyunzamgi gagzai gabla, mi zhenge, yugui xie, tanang ngolo uxi. Che za, nga zu jormi chejimgi, donglin tamzibe tangzang gyunju che akchi. Nga zu saji higyu da, lege tunzang yaar dang uxi. Dengmi merong ori changme, nge bardo chao kanji te ne, rengi ki zhongda da changzai la shungnyu gyak uxi.
1: Mabula, kongzhe bisu.
2: Yashu.
0: Magmuila.
2: Mare si chi yin ta, kusha liu la, nga nazu yin la jie nyong yu ba.
0: Leji, nga mian chichu wei lam shu la, Magmuila di pe yu po chu. Si nga jie ga jia bi.
2: To jie na, zhu yi zhao, sui shi kyo shi. Pe da.
0: Shu da.
2: Kusha liu la, khaba pi nyei na.
0: Nga hua yi hui lu zho xie, sar zu magdi xiba da cha wu yu.
2: Da xib la. Langa zho dip xira yu hamar da. Sa zhi mamu jik zhima ki sin ca buri. Kusha liu la ngu ne, lo gwa chi si chung a.
0: Zho xie ba, lo gwa sung ya kha shi yu ri. Mag win wei la tab sa, chak tuyo magdum nang yu shi. Ngu ne, ba wur da.
2: Tiyonga nangwa tochena, jima toya korshu na, ngen wene kuni tangi kuti nangbe matkeba yimi shugyu. Mamishira mebe ganga, kozunye jilu riba. Yine tepse to, chisho jige chisho ngay cipchik yorda.
0: Rigo mokzhu kozu beji, nganzo dagba magbun wilage, magdikeba laksam namdage, sikdo magbunaba yimi shugyu. Ngatari zhunghwa uyugyul chini, magbun wilage magdikeba sikyung nabunengji. Sersu magdishiba gyabdyo nayakshwa chimbuyu.
2: Kami di, Kusho liu lage, nga zi ga pi yaki, mi yu diribel.
0: Tak zhang yi.
2: Nangda yo ma ri, changma zhima doye chi duriba. Nye zhub tupi shugu, nangda kyun namo kwa.
0: Magwin wei la to chen na. Ozi, tando, magwin wei la ke nga gong la. Sarzu magdi shibe kuchub ting shi shi ozi. Sarzu magdi shibe tsone da, magtab de, ke chung puchita ri. Magwin wei la ge, sikdo kanya naro shugu yi.
2: Kusho ki sungye che na.
0: Henan chue shang zonggi, zhu go lu yoshi.
2: Ale, mi hakos, hakos, yan chung se tiriba.
0: Ngunen che na, rigo mokdobgi karzong se chogri.
2: Tintres na, kusho liu la khaba shungne, nge nushu chum le mene, duen tup chigi. Chunyi zhao.
1: Yue!
2: Kuxia liu la la, shang xiao ki ma jie cha zang xipu da. Kuang kui gu gu la, mi ri zhi ui rin bie ma jie zhi zhi xiu. Ti zhi xin ngay gu sung kui ni zhu di dap diye uri.
1: Yes, ma gu wei la.
0: Ma gu wei la, to chen na.
2: Kuxia li kapu sui sung a. Nye ma xiao ki mimi kuda to xiu di, zhong jia ma gu wei la, shao jang ka xia ma to yo ma ri. Kuxia ki du rui na ro. Da de ngay ma jie qi yu kui sung
0: a. Ma gu wei la, tong zi na mo go. To chen na mo do, xiu ha me.

0: Penjong shizi chongyere tu, zedu yiwan chobbe rengchungi ngosar tenpa ma se, ting sebe lukyu rinne kya tuyye. Shizi chongyere ni tangge rinne ki chungne chi yin xing, tuy tante pala, chomu langme kangchu kyangbe shingsi shimbun di, tangge rinne la sungyab ta gyunzin chibbe chu, shenjin mi jobbe nyuba kejian shik duen shi yue jing. Ti, jilu zo yinbe mentang lu ta, Mesara lu. Chiu gangbe luk jie rinbe si ranyo jion rinba ta chongi rinbe ngui mi rinne shuisha ge capzuen namcha nang chu yu shi. Pochu ni, pionjong shizu chongi re tangge lublin ki gigin yin la, shizu chongi re ki mesara lu ki tangge ngui mi rinne shuisha ge junzi ma shikya yin.
1: Kamdan tiktu zine, ku mengang kyochi, tang zula xin piga kamla, tang la ngari zin zambu yungzio. Chu jindira nga maakile, tang ngangyu rin buyu tohne. Kuzo, ngangyu rin wazwa nga tati kyoknya kyegi.
2: Dasa.
0: Tante chara, lulun tira kichu sumchula yue jing, tigara sui kyun ki mesa lu ki tanga jize jonsi yuela. Yuen chun cunbe tanga tanga. Rinne sarzom riki tanga so sardoy gyuzen naba chiye ti chigi yuushi. Cengwaan ni puchu gigiru yin xing, shizi chongiri xie tongmen zonay yin. Tabara tanga jidan jani lo sumla desi yu. Dini cengwaan tanga lublin tu lo ti niba shi.
3: Cengwaan kanda chungzo.
1: Tani ni tik ta hakum ni na sepo ko so an cha ni ti tu ni ma sepo yu ti chob na ni ma sha re so chung gi ba ti ning ji da ro yong sa ba he gi chang do so chung ne nga tu ni ma sha re so chung he gi so jo ni ta no ni ma sha re so chung ning ji da yong sa ba

0: ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Shizhi chongjele tangay lublin ki yuandang gigan kurgi yu. Pochuk nguay ne xe na, cengwaan nguay zhub rengi ki chungpu daiburu zigi yu. Pochuk ki cengwaan tuyan tu semzhe titara cheba tondu, sandae gyan pochuk la rengi ki semzhu xebshi.
2: Mano pisa gishun zaba shiwabde. Koy remo kan janggi me dong tosik, janggi usur chigmi nuka. Te kukru chee chokko, janggi me dong tosik.
3: ཁྱི ཕྱད མམ མེསར ལོ ཁི ཐང གི ཇེ ཇོང ཆེ སན ཐེ གི སུ ཡོན ཐང གི ལབ ཇི བེ ཁམ ཐུ ཐེང མ ཅར ཡེ ཇང ཚར ཆེ ཤིལ ཉེ དོང གོ ལོ རོ མེསར ལོ ཁི ཐང གི ཇུན ཇེ ང ལེ ཡབ ཐུ ཆེ ལོ སན དེན དར ཁི ཐང གི ལུ ལིན ཙོ ནེ ཁིམ ཚ ན གང ཡེ ཡེ བེ ལོ མ ར ཐང གི ཇེ ཇོང གྱོ རོ རོ རམ ཆེ ཡེ ཤི
4: ཨ ལོ ནེ ཁ ཚ ཆེ མ ཅོ
2: ནེ མ ནེ ལོ ཇི ལག ཚ
4: ལོ ཇི ལག ཚ ཨ ཏ Logic lag touching logic patal chuba gan ni we
2: chuba gan de yo remo se me ge chena sing gan pa de
4: ta chuba gan de yo ne de are de yo jung su ro gun de ti ri chuk te ne ye le ya tan ga are de yo jung chuba yo yan de le ji de te ne de de ji kun de ne are de lo so nyam ju so ju ji ne ne le tong ji gan de yo so ju ji ne ne ji ge si shu ran de tong ji de mang zo tong ji gan de yo we tin je lo so ji ge ne
3: Losan dendar ki juebe yunjong rimu ni, niwe losye nang, suyam lakwara tuyebe tangge gyuzeg namba shishi. Suyun ki jize surjo chebe mangshi to, labji uwe turebki gyundo gyuti, mimang ki jidun ta, tishin giga pege tongcho juechara chedi. Mege ki jilun zeba ta, rinne ki zeba rimu ro che yueching. Nangdun cundob ta, nambay to ne, turebki nyingdob ngarloy mawa ngayi yuela. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི Tati gyuze shen dan nindraa chikan dhe chua ba sa suna. Ta ine, tati anzu tanga di dhi yung du zine. Jiga yegi ne zu remen tola zu bop yung du zine. Ta yegi di zu daya yue bala. Yang zu remen di tola ne tong tu bachi. Shen kashi ya yegi li deo ine ngoma shima chaya rukba. Tende menba zu remen zu bop che jiga dhi yung du zine. Ta yegi ma shiba ine pe tende mangi jiga ta kanda. tu mwanshin bachi, tinte cha togu yagi, tinte jik gyuzei chi besi. Ndan liya kan diis lok chon chi tai. Ni sar tuyuk tanga boku, ni. Ni tar remu nirang, nandi ni tsuyun tang tang inay be, jay jak tang inay be, kang inbu inay na, tridang nirang tanga ta jikbu jikyan be. Ta inay, yam inay remu nang tuy chungi ba, ni sar tuy ba, sar tuy. Ta nani ni hing dong nilis tuyo de, ni ngin tri mi tuyo de na chi, cha chi nindu da, nindu tuyo de.
3: ཁྱི ཕྱད མམ མན་ཅིག་ ཡེ་བལ་ལོ་ཤེན་ན་ཤིས་ཆོང་གི་རེ་ཁེ་ཇུ་ཟེར་ནེ་སོང་གོང་ཐ་གུན་ཅིན་ཆེ་དེ་འབྲེ་ཡོ་ཐུན་ལེ་ཕེ་གེ་དོང་ཇོ་མེ་ཅེ་དོ་ཟེན་ནེ་
2: Ta pisali yaa lup duzi na, ngangyu ringbu to na, lupi maze, ta yaa zamiye chigi chigi, haa zubiye chigi chigi, tsam tsam la pisali. Nami tinje gen la yalima nang yung taan ti chen yung duzi na, tsam tsam la pisali yaa, chigi pisali ta...
3: Pocho ki, jilu nye don lo ne sung, tanga zi zi jangba ta. Gap ti du ki, pocho, gizhu xian ta duwa tang ci. Lupi genba si mi rung. 코바 베즈 하장키 쳔부유시 로추잠 탕그지제 장지 포주 개초징니 탕게 기겐시도 교류시 멘살로기 탕가라 멘탈룩 사바야 세기여징 멘탈로기 탕그지제 멍시르 제네 베게 총시인 망트웨타 네디 빈인 트웨토 메사라라 정치 갸스기유 장시바니 표기 시그제 코도 세싱 지니 지루키 츠제지 메사라룽니 멘탈룩 멍시토 제조타 미나 소그제 꾸겸 남베 토니 나레 마와식 네디체유라 게르시 젠기 제메 조주야 네유징 제메 추즈테 제니타 티베 미심 그것이유

0: Jojo, soda. Langsi dige nemzhu ne wo yong bu da. Kuang qian xie shi du. Nie kala dan gong bu zhe. Wo su shi zhe dan wo.
1: Gen zhe. Rang ge kang bu di.
0: Kang bu mi zo zhe gu yong ye zhe ba. Kan dang ni sa zang qin yu yu sa. Lo ga qie be ji le. Pu mi xia di. Ge bu qiao ge le suo ge ka gu yu zhe. Di ma se li li ge ting ngang a yao qi ge yu. Jie zang ka ga qian ne. Ya zhe zi jiao ru.
1: Yine rang ge ti zhe ji.
0: Lo de bu xie shi jojo. Su yi ne me te me bdi zhe yo ma shi. Nga da ka chai jie mo ra sim du shi. Nga po kyo ji kan zhe suwa ye ne zhi ba.
1: Yi ne rang,
0: di yi ne mo rang kye shi di su, wu ne sim li shib ji po chi. Ta ri ka tsui di dik za tu xia. Hale, nga ni chan si kye bje gyu rin gu di zhe xin, nye be di mo ra le du tong ju ju s.

0: nga chep chung ris nga kha khe chir da su min dus di zhe ni yong a su jue bi ne di sai ga deng yu ri ni me chi nga re sem du zhu be yi qi yu nga ba su na ka ru gong de yu ne zhe ri suo da ju ju
1: kang bei guo ge ji xie zai ma xie ba mi lu jie jie
0: ba la
1: 嗯，
0: 给他，呀，罢了。

0: Bala, nanjie dike lo, kiran ke si sung. Kinje to, nye chen joksidi ya ushto, joksidi kanku sabay na oge la.
1: Joksidi si roje je, gangze gyan nyom mendo. Pige chigwe na debu di yungma si, mo.
0: Chen na shafa di ushto.
1: Shafa di goya mendo. Shafa nyimu song zang. Kanku sabay chong chi na lo, lembo yungma si. Xin gang li ne, hengbu yeb xa.
0: Chen duks na, nga na yin tanda ra, Kimje songsa teje, sis na.
2: Chichyo, rang wei mangcha je, dorsi mi duke. Duks ba lak tutu guan je de na, rang neng chowang kentis keo re. Ba la, kanku nyingdi kirangge saab ji imri, nanje saab ji nage. Shafat nanyi saab ji marwe, shumutub karto. Nyeje shini lo jinjo riba, kirang nye khus mar duke, kirang ebsa tali gyo duwa.
1: Nga guwa mdo. Chala dinzu nye tongdo mdo la. Kirang zoli saab nyor chu mu yung. Nga kangpo saab yana al sati gal nye wo chu ni. Nga jay dinzu kyun todo mdo.
2: Kirang lupo du. Chala nyingbo dike sindu meb karime nye si mu su. Tingwe yin nyumdo yo maribbe. Gyumze karime si mu su na. Chala nyingbo dike jay yu chu mu yung. Nyingji pichu dang yu.
1: Nga dinzu tona si yung gi.
2: Si gi la. Nye amla chuan pe ji. Kirang zi guan wu ji xe ka pidu si nang gi nang gu mdo. Bala, amla chong bie ji, kirang ge shi gi, zhugo shu piu mdu si, tepsi na zo jie, lang zi dun. Tangu chen kirang ge shi gi sun ya, zhuzhu ge eri chin guan pri. Ji li shi gi sun ya, zhuzhu ge kang saab chi jia chi duri. Tanda yang, gyum zi jibu dun ji, zhuzhu ge nang zi saab jir zhu, kirang cha ya yore ma ri, kirang ge chui saab si na da.
1: Ming yu, nga wun ni shi gi.
2: Kirang hua shi du, sun da.
1: Nga rangi ama shigi. Nye nangji nimu desu tongbudaga. Rangi ame su nye tongyo nirshigi. Nga shi yungi. Da nga taga madaro, taga madaro. Nga taga madaro. Nye tanda shi yungu chugi. Nga kambu sabi na sati gal dendin gu chuni. Nga rangi ama tongdu mindu, tongdu mindu. Tongdu mindu.
2: Bala, kirangi amlaal dinday siyik duge. Kirangi leeg dukja dinday naa yo marba. Nye amlaal choya di yam chenbra chesu, kirangda arjwa yo marba.
1: Rangi yeji dinday siya yaqarimba.
2: Yesi kirang nomi ena, shusha le sima piya karo re. Kirang uya gya, nye mil sida. Tiri kirangi changgu monsu na, nyendob gye danje kirang da gami shu juyi.
1: Rangi di zhese ya, nye rangi ama nyo yebe togu jige yue.
2: Gami di kirangi sumbrida.
1: Nye rangi ama nyo yeme, nye mizide suchile nyo yeyume, kirang zonga mani ka yo chesu. Mani ka yo chesu. Nye mizide rangi ama shu juyosu. Kirazu shari imbi, tungu binduwe.
2: Nye chiyade kirange lingyu musu. Amla dinze siya kari ina.
1: Nga ranga ama dinze siya. Mingze ge masi ne ranga shing binduwe, Nandi nalang ranga ame nginil kinze siya yore. Nandi nalang ranga ame nginil nukye yore ba. Ranga shing binduwe.
2: Gamu dinze su na. Kirang lakang shuwa chu. Nga chung du ne, kina nige nga dinze na ya kari na, la. Kina nige, nga yi ne, yao jay ma kyang ya, kari re la.
1: Rang gamen rang zibu mi do. Rang lakang chu chi yi. Nye rang lakang yao jay do yi ne. Nga chun tati yor be a. Nye rang gamen kapti lan piu gur be.
2: Nga gyongme nanggu yu na. Nga kiya kari yi na, la.
1: Nga taga ama dung da, Ming Yu. Kisi rang chivu yu na, rang ama chi shu.
2: Nye amla chong sabri, nye kaba chaka chogu de. Kiran ma chin suwa chivu de, la. Kiran nong yu men siya guya kar
3: 라킹 아머지 다치 당아 타가 마다다 타가 마다다 녀메지디 교배기 일게비
2: 발라 기란 두개 유는 거 하여 말벨
0: 미유 미유 디레 마스다 발라 응접실 안 넣기 타가르가 마다 용두게 발라 디레 만나다 개능 마시
2: 지죠 랑게 가게 고추 용두
0: 봐라, 걔는 맛이, 이제 만나다, 걔는 맛이. 만나니 김치 사업들이 쓰이가 돼도 용돼.
4: 나서야, 잘 짐자. 나서야.
5: 레스, 영아.

0: Palatito. Miu. Kangbu ning bu dong bu sue zao. Nan jie ning bu de ye. Ni ge ji zhang mo zhe zuo zai na xie yi. Mo zhe di mi zhang yi ge na lu xie yi.
1: Ye. Yao xian lian a.
0: Ming zhe. Zhang ge xu a. Zhao yun jie tu mu du. Zhang le bia xu. Kangbu ning bu dong bu sue jie. Di mi zhe zao. Jian la. Gelina a. Tochi.
1: Nang da mo.
0: Ye nan jie ning bu jiang xi.
1: Yes.
0: Kian sa xie su.
1: Yao xian lian a. Ya. Jia xu a.
0: Yi dao.

0: rani ka sire
1: nie rang xun chi xin do mang zi se ji le ba jiang ru dong
0: shang yi na
2: ji ge cui la ji ge cui la guan ge mei nga yuan ya qi cha su
0: ji ge ming la qi ran xin ne pi su qi ran ge de ge de zhe dang ji nga zhong zhe gong xi cong xia ning bu da nga ti lin de jia ya de qi nan zu gong xi tuan zai ni wa yu bi kui ngan long dian ha ri na lu su xi ge er bi
1: wei ran jia la nyu nian yin de jia la nyu mei le tong zu xia tuo dang ha ri yu
2: jia meng
0: shang shang ge re rang xia nga rang xie mei
2: ji ji ko le ma ji Kirang gulu ma nanda, kwa chi kia mung lao puri.
0: Che na, din zhe shi duwa la.
2: Rixia, bugu di din zhe ra chi yori.
1: Wei!
0: Sida!
1: Nye khar che so, kye chi saib shio da su mi yu. Tung do ra chi, rang su din zhe ge nga zui gong sta song ge bo seng bu duwe. Nye le ma dong, nye rang chi yao. Rang ngu yu di su nga zao goya mi du, di le gyu gyu gyu gyu gyu.
2: Si zhunga, kui nga ai din zhe ri, gen shu yo ma ri.
0: Yung a, yung a.
2: Ya, ji kyo zui la, kirang du be.
0: Ori, nye rang xiao, ta nye su, ke zui gong si tuen zai, ngan yung bè.
2: Ji ge cui la, tin zhe ma nan da, ji ma ka la dan zhe, guang da shu yin da.
1: Ji ge ming la, nye tuen da chu su, ta nga bi a.
2: Nye ka li yin si ra bi u re, rang tuen dang u yue.
1: Mare, mare, rang ge ta dang chi bu sing gu da, nye pa bè kin bè.
2: Rangge gongsi gane sero chechu. Rangge bibe midi gere sabdi diri. Nga zu gongsi suri loma gyanchu. Nishe gongsi gyeb chasri. Tiri yanjala linga le, nye khande skabdi jawo me. Kyun hao gomuju. Nine rangge gere ge gere duya gtabdi ta bedi chesu. Kyungu chung xiaomo. Chogu nam ju du, mudi bedi inda.
1: Sumi yu rangge nga gogo tabe.
2: Kyungu chinduwa. Dije go tsugi. Rangge susu, biro chen sengu orba. Nye rang lebu. 惹我马气，是你亲舅马烈平的。

0: Didu ngay bala. Gey madan yag gyumzen di xie musu. Ne zui di, bay di ngay semne ji cha ji. Kadu sam kuob yinne. Ngay ba yu bay mit. Nga rizhe xia semgi. Semna nong gyo xira du.
1: Yo yo. Rangye no yo ma shi. Ne cui di. Ca sa ca ri ju shu.

0: kachur shio yungu duwa. Jil ame baba bola di chusu. Nye nye se le, aja ranga kakal shaj kuji, baku shu ni nye kena lu chunga.
1: Tanda di ribe. Babe nga nye da chama shi tanchu.
0: Chungdi aja ranga nga rogu shira chik yu.
1: Bola ga yabza dili mang chikri. Ran chungdi nying jima yuwe ma zi jangwa yu zang changme kao chikri.
0: Dinze kwa, chungdi nga gumbu shira yu. Aja ranga nga chanlo yao chu mendo sinji, saya chanlo nga di yu. Bola chuan jia lo chu chu guwa shi. Gabri nga bola shira chinki. Nye jia nga kong ni lam tanji, kong ga nga xiao hao, chokwa ge gu duge. Tulo chu gu duge, ninda gi bu duge sungki.
1: Bola chuan jia gyo rin gu di zhe chi ni. Nga ni lam jia da nyu me. Dusta du bola ga ngu ne nga ga me bja.
0: Din zhe kwa. Bola ga rang gabu shira yo da.
2: Sumo, tsuse nyo yu da.
1: Lo yung be, shido, rangka tsuse dike chuchi shida. Tosi ne nye tsuse tupu suyo.
2: Yung a, sumo, somra ma yung na tsuse tupu shida tunye mendo wa. Babu de me zang somra maang su yu na, ama shibishi ka zhugi.
0: Dangda shi, aja rang kyo gu, tisha kinche do?
1: Kinche yu ba. Yinji, pa yu tanggui le, shuji chika chinje. Nga da shido yu shabshi. Alala, loka xe lega che zang, juan dan dao si lep zang shibu.
0: Gabdi du aja rang nimdo zho si du, aja rang ge mu dun qie ma sung.
1: Longbu gyo bati zhe le, dian tu shibu. Lo sung yung bo sa, lo sung bu qie le, kang bu yu, po lun zhe. Po lun zhe ma ca gu ne, mo chu chu lo chung bi ne, ka ge si dian ya me ba.
0: Ge gam nian tang de, mo ju yu li ya, ne bu qin de zhuk zhun xie ya ge si chu tuan duwa. Tong du aja rang kyo ge gen ki zang, pi ge ya, ya li ya zhu shi.
1: Mimi nala, nechi nechiri, yine nye dena, kuchu suju mewe mita jibri. Kobe yungbo de seo mari, nga ya mita shawa juu me. Tangdo shi toje, nida reshi, yungbo saka mo chimje, rimu chiya di ya ki maa ki cheje, lam da tuan juri. Ngone, kuni pabu nye gala shawa juu ya mitu, rangka shingu mari, nga nung ngone lunga ye zho chi.
0: Da shi su, lung ma chi da. Lung chiya kato a.
1: Taji nye jungmo chungbo shenpa cha zang. Ajay tsuwa kibchike ha yungu shi, nye chungdu rangla yahu chebde zu, rangka chiyung ma shba.
0: Ajay, chungdu ajay rangka nga chambashira chikhyu, nye kwa jisi yikshi. Jima nga saya shimkari yu nele, ajay rang chembi chikhyi. Ajay, nga togi, kala kadu saya yoshi.
1: Oh, dozgu a, ajay ga tsuwa chinko.